0: Bayu nih ya. Oke, tepat banget kebo. Pipine halus, lambene abang. Ciwin gawe cungure. Gemes yakin kayak Ariel Kotum.
1: Ariel Tatum, Kotum, Kotum anaknya Karso apa?